0: bandiwu, sawu, nadi. Ang ani korang banyo, nini botop snam riwana, ta wanadi, hinai bandi tiru. Kubunyo kubui, te kubun togro, kanawui, bini korang no kanatok zagai, bono ruktar failayu. Afruke, bihi kunkila, bunyi botobo tangai, butui tui riwuyu. Te kubun tokke, bunyi butui koromang koromang leng prasogo. A korang kanatok hinmaba, bela nyota, bunyi kano kogile manu, besak nuyeno naitok bo ngna hine wansugu, piaba korang bai besak kisapano musangya. Ani kungkilani koglop orono pacha.
1: Ani bumung anande berma, tabu kok tang sanai. An kok tang ni bumung, esak baksa, calaik sabasa. Tong tok lai kya kamyo thangsa. Ya oi hane shungbo masal lai kya. Ara tong tok ma bara. Paidi chalai rok paidi. Paidi baya rok paidi. Ya bire. Nok burum burum tong tok lai kya. Awan bilayo pan baksa. Chalai bo pan baksa. Goria raza des berayo. Goria raza des berayo burum burum suar kelanggo
2: begra kerika
1: kurum puingka an kok tang orang paikha
3: an ibu mung sinema debor ma angnor joto nono kok tang kaisa sai khanarnai a kok tang ibu mung mucung ma belun bebaksa uri woi Tongwinao chungu beraye tui ma tui sa saka tui noka saka wo kobonei. Ang no anu kok tang kaisa sai khanarna ya kok tang ni bumung kothar. Wati bising bising kothar kalayo putup patap putup. Kothar nangai thai sukarayo putup patap putup. An idi dachi kon lek. Khosana nayo sutup satap sutup. A kok tak nibu mung lenjo. Birtai birtai biryatai. Batai batai bayatai. Piring parang lenjo biro menalirom na rektadu. Hambai.
4: Mung unka aifika debarma ang tabuk nong no dabura master ni message khanari nai. Chini kami ni dabura master belai no borok kaham hinjago. Kebo bai wale ma kerei. Kacang kacang borok, parau kok bang lai khe. Dabura master no buino bujago. Hai rokta ang lai dihinai. Te kamiyo bui bono borom ribayu. Akon bini tomong kaham ni bagay no, bui bai bo borom rijak shiu. Cheng chere rok pal khe tong lai ma, nugay yang phai de chere rok hinai. Bini ganao thangri achuk laikha. Afro no sao no rong no. Ang kaisam message rinai hinai. Tabuk ni jarao chini tong khar. Tamo angi tong saoi deman bai. Tabuk ni tong khar agi ni hai ang liya. Tamo ni hin ba. Ang borok no o tong khar no derariyo. Tamoni hin male bupang wafang tui almata toksa tok tui aborong no tong na khati liya tina reng lai liya ni borok rok aboni bagai ha kuwa gai tong ma wati wa khe bo tui thak balaya no bar phai ka hin ke bo no khuk sabai kalang jak bayo abo chini tongthor dera mungri nukjago tei ma tei lop ma nala tei lop ma nukjago tei ran chuk thangke bo tei pa phaya angu hasing kare ni bagai tei narak na kare tangai hasing tongma kare angmale hasing khurte khurte Tuino absorb khairina bagai kurei. Hai ni bagai. Tuiran shugui thango. Toksa tokte rokwa hai na. Bui chate chate kamai thang bai kya.

0: da hi kho di bi thi nang ra di da da e e e ung sa
1: ma tam ba khai mu ki sa mar di mar di
0: tam na ya ma a ma nin sa ga thi khana ni se
1: ma te se ba ho yo ma mar di ma te gar to ur to i mar di te chu
0: tam khai a ma a ma Ama, tamo, tam khana, babu,
2: tamo, tamo,
0: naik ready, tam kha, ama tam zan ingui chong kha,
2: borak ba, samne thang ab le,
0: babu nung aman gana tong ready,
2: angka
0: dak tara mahar phai girana,
2: dadi, rasone, nung tam kha, ha, si se da, kupa, ab borak ba kari kam le,
3: Nok,
4: oh
3: nahala nok, ah, bahaya itu kah bahaya, borok. Nanya borok mau tangan.